0: si fufonga ni sa mo Brisbane.
1: Tau tu mo ele ima sumala valu te si mala tasi fa mo.
2: Ole si fufonga ni sa mo.
3: La la lo ni fa epi.
4: Then by now for the voice of Samoa.
3: Our next program will be in Samoan language.
2: Iba valu te si mala tasi fa mo. Tauia!
5: There will not now fa a wau walo po kalami sa mo e Brisbane au si tātia. John Fai Pila Valutissima Tessin Fabo. Obedient to the door, no one under. Some.

To fanga meke mal pensel ni mole to fanga mo to mal fo ni tula all the time. Ya fa pena ta pen pen ta to mo ki wisi man si ele o se atu ta to tem to lu su mo limi nuti on ta to lu tula valu. Ta lu tu bela valu on fa pena fa mo to fo le tula pena ta wona ta to li tio. Tu na tu fa ipi ba balu tesi mal tasi fa mo.